0: ana fuha afa na edi hawoni atiti ni atikwibi bi na ebare susu nyambe buama sa hinse ni nyina no sibio akofo ebasa ebewa mpuntu susu atimi ayekese e oha enti ze meka se bibia ba wiye chief mam sise e na oko na afi ohia sise omutwa eye jai no ene a huwa mamre ni amani ene kwa su tifisa biku ibi ade nwa nono tifisa biku ibi ade otise tuu susu ha na chese bibia edi tifisa biku ino ubiyo ufi ibi opese ukuna abuwa biyano ebre haba abedem yes nti amamre no na kwa su nisi diya ufi nwa nti niya ma wakachira wase kutusu edi nidiye baba shimna jese nidiye nye izi oha edi wa ufye sabri biya anu ube timwe kuwa buwa na washa se sere pe nifoka enu se wa nche machifu mamu anku nidiye nji na uko kudi ya nese nye namna wenya tisisi anu ya wye bibia amamre ni amanye sonko ne konsu ne nse mti akura yiribisi ya ubi ufye biya anu sisi ubitimi kuwa bwana ususo odi ya yedi ya wasa odi tia diya sintino olitu
1: okay
0: tia mko usiwa hana siya ni wonga wano susu nye interviews kakana sese bila nususu tia mpensi ya susuwa
1: odi baye 2 minutes bimu nka sana nkwene 2 minutes
0: okay ni medima ye keza na fi waye sa interview kakana
1: okay
2: And that's what I'm saying. Wanyama bwa Suleiman, ina misema mpo ya kase afiri, ina nimo zemi kwa nyama na akosiro akradi. Na mbishano, jinsi ya ni last year, jinsi na bena unse abomu. Afiso, dia ama motivation ya hapa sio jinsi. Na onso aje chini yangu kioko, oh. Ebra ni kasa mwa kwa, mjeo so, busy kaza. Na ukwe tse, akopwa rudumu yapa. Eni kama mse, afiri, eni yana muzimu kwa afikesia, yebi huye, muzi yangu kama ni biyeko, kama. Na huso, last year, ewe sede na kurumu dede siti, afi ye muzi, dede na tenshe na hapa fomu kwa kira. Ni vato, ewe last year, ama, mpa tenshe na hapa fomu kwa kira. Mida si, DJ Teza, wama mi, ye, kwa ni afikesia, nade pia ya, aye Idil Adha, midi enchia, ema, jama, sati kwa mufuo, ene buna hafu kwa mufuo, ene wiasi hafa na gane gina rafi ya kupo nji ya mpae bo enji na mae na mbo mkwashu na ubisa ya nase mae konfusia kama nse ya sala na wom idikani ya baakot kobe ye bosumi ni nisani ansa yesi na yedi ya tosumi nu enu di ena ubisa nase la si ya gi
3: imefa siteni ya
2: ya haa okay ya tia nise aunke kanedi ya miya nkasa mekwe nebdoma ya ipi ya bozina miya nkasa na mae shok kakra ya netwese ya kupo nye kesea indebe ampa nti sɛde mmemme de bi sunu de disia ɛyɛ sronko sronko first na manfo kasa ɛgɛ gamfo edi sala na ɔmodi nantwie ne dwan abobɔbobɔ mantam sɛ bɛyɛ a ta mmedi ɔmbɛkɔ akokunu na ɔmodi adi na sɛde ɔsɛ ɔmɔkyɛ nso ɔmɔkyɛ but ye hunu saa disia it doesn't mean sɛ ɛnkɔ so yakɔ ɛne sɛ first na manfo kyekyere nantwie no o gbe ni mbe che bobo abonti ikonfo e o honu mu ze na mne se obi din na ntia na ni mi gan bi shuga duba o be kwa ko campaign wo buo mu disa ade atia e da ye gusala na nkasa no na api abonti nje so fa abonti dia ndura di ohuru enne no wan kasa obi din wa danse se opi abonti a otimi hu se enam e twagu nje mi ni se nka mo fo benye excuse se Bwana mama Kristo kwa mbele diya jamu. Okay, kwa wache ebi kuhu inshallah.
3: Okay, rami inshallah wewe kura kura. Yeye mwenye ni sse, kwa asone diye. Baadhi ba yeye mwenye tu e diya him. Ya guka ya flafu na e nadia ni tumo fu e diya fasha ni sse tu e diya him sa. Ni bacha yana so ya dina si.
2: DJ Kesa, mita sepa diya sse ni sse. true now, okay, one semino. And your first time,
3: okay,
2: ta ekoso.
3: Okay.
2: But Islamically, no, Lanka, a do that say, a new true no, and a yes specific, and I say, a yes ignite, let's say, ye disalamo. Aha, but, and also, so aqua quaver fan and says, Sabi. Tradition bia
3: okay.
2: Listen ababe gram aye outside Islam
3: okay.
2: Ahanti omo taaye enye omo first time omo taaye pa edu omo se omo tue tese afia den ahia but in Islam de ye ntutu enfant tese afia den ahia sanity
3: me na se only to say dey no me kusu a me tu asen na basa ma hu se ji ba ra koto akoto di morino
4: eh
3: na ma tia be na me no aji komo akra na o tu mabu so for esa se ele ya da ke se dia ah ye nua no maburu e kan ke mo kwa maburu o ko ma o mo ina ye nke mo ko enti manya ji ba ye na se se na kwa na ni ti paso bu ko bo ya he akuto de ma maburu na ya e kama eh ji ba mo akwa ba okay patch me why patch me okay NGG ba wanya katanka commander ewo ha e ni be di komare boy na da be se de akoto morilo njiva na yele na di komo ya be akoto le ma mabunu na wi aye kama esa se ne dey aye inu na mozemi for da kesi a e mabunu wo mpa nji e ba de sa se so esa mabunu so eni akoto le arach se ti ba be ko na me ne emi komo ho katanka commander ba chewa kwa ba
5: do so mo ni ko nti se na ko pa do bi aye ba so
3: ele ke mo foda ke se e be hwe atutu e ma maguru yana bia e kama wo
5: yo ye di kan e da sida ni ka bia dama o wa di yankupon Allah subhanahu wa ta'ala se wo ti nyama e na da pese e ti ni oba to e musimi fo ani ye ni ano obi bia o ti asa ti so e na da ni nko kuta ni sim o wu fo o mu awu ko mu ka e wu bia o na da ye da ye kai o mu na e di sire mpa bo e de esa ede mo mu na ne da tutre eh ni je da ye kai ye na na Abraham ya na o ko bo afoye ede ma yakobo o de ne ba ishle
6: ani da so fm
4: ani da so fm
6: ani da so fm 101.5
7: playing your favorite jams
6: ani
4: da so fm
6: he is number one stage ani da so fm ya london
8: ani da so fm just town
7: across
8: Ghana
4: Kane ani da so fm
9: Bismillah.

0: Kɔbɛnda ansa na megya mowɔ kɔkora kora na ɛnyina nim sɛ saa ɛnɛ dakɛsie mahu sɛ ɔmoapo aso yi deɛ ebinom bɛfa mu to ebi bɛfa kaa akwana ba hwihwii mebaa tɔ hotoo bɛɛ na wode bɛma mo abunu sɛ woto ka ne kaa ka no ɔde bɛtɔ mbo asɛ atwi kaa
1: ɛndɛ ɛyɛ anigye da sɛdeɛ wɔde kaa ka no nti wowogye w'ani a sɛbi na wode adwene kakra a ɛdɛn ato ho sɛbi moto a ɛno ara na ɛdeɛ kɔ ɛdeɛ ba ɛno ara na ɛbɛsɛ ɛde awu sɛbi wahwɛ ɔho so yie koraa no obi de bɛtua w ato baabi na wahwɛ ɔho so yie ɛwatase nti nkwanhyia ɛne yɛnyɛte bi sɛ wopɛ sɛ ɛmbra wo nkyɛn soro a ɛbɛba wo nkyɛn atɛ faster rate a wodwen ho a wonyɛ dɛn wonte aseɛ nti yɛa yɛka yɛ moto yɛ a yɛka yɛ bicycle sɛbi ɛnɛ ɛnyɛ yɛbɛka sɛ wiasefoɔ na ɛdi dabi na yɛka sɛ wɔkɔhwe ase nti waboro nkwanhyia no ɛto wɔ biara nti sɛ obi hwe ase na yɛbɛka sɛ waboro anaa ɔmoroyɛ nti deɛ yɛbɛka ne sɛ ɛyɛ ahwɛyie ne mpaebɔ na yɛde te asase so nti sɛ wohwɛ owui a sɛbi nnoɔma bi wɔ hɔ a temptation no wɔ hɔ deɛ but ɛbia na antumi amfa bɔne bi a yɛde ama nti yɛbɛserɛ sɛ yɛ a yɛka yɛ moto bi yɛ a yɛte kaa mu ti asɛ na no nasefoɔ yɛ a yɛbɛtena pɔnkɔ so yɛ a yɛbɛnante sɛbi akwanhyia wonam kɔ a wotumi hwɛ ase nti wonam so ahwɛ w'anim na hwɛ w'akyi hwɛ wobɔnkum na hwɛ wo nifa ɛhɔ na ɛbia biribi bɛfira bɛɛ dɛn abɛyɛ wahwɛ hɔ nyinaa wie no na wahwɛ ɔntoma nso ahwɛ ɛbɛda mu nyinaa so ase
0: wensu mɛda ase papaapa ɔneto katanga commanda akoto kyiba rura koto watene nka nti ma mekɔ na mene nana adwam hema nso so ɛni nkɔmmɔ na yɛhwɛ deɛkɔ ɛsiane sɛ yɛba sɛ na ɛne nana adwam hema a dodoɔ no nim sɛ maame ne ani nkɔmmɔ na kyɛ sɛ biribi ɛyɛ haade maame mewakɔ a bɛde bɔne da sɛ bɛde ɔha bakɔ akyiho nu so
2: yame
0: dewo te sɛ
2: yame nome mpaepɔ me ho yɛ
0: ɛnɛ yɛ nkɛmɔfoɔ da kɛseɛ paa ɛde ma yɛno mu zamifoɔ ɛbi nso so asoro akristofoɔ so maame ɛnɛ de asɛm bɛɛ na woka ɛda kyerɛ ɛnua no mu zamifoɔ nyinaa
2: meda wase sɛ wode saa kwanya yɛ ama yo asɛm a meka ne sɛ yɛnyinaa yɛmfa ɛsom yɛmfa ma yɛ ho bra woyɛ kramu a somyie woyɛ asɔre ni a somyie sompapa a wopɛ som no ɔno ne de wobɛkɔ alagyina sompapa a wobɛsom no asɛrefoɔ sɛ heaven alagyina wo nyinaa yɛ adeɛ baakɔ nti yɛnkita yɛ som yie titiro mmeranteɛ ne maayaa bebree dɛmdɛ som no nkramuso nso ɛnyɛfo ɛyɛ anigye som ɛyɛ ahoteɛ som ɛyɛ nkamom som woyɛ kramoni a woto kwane kora kɔdu baabi a na wokɔhyia wo yɛnko kramoni a kwane bɛsɛ ahoahoa wo sei no na ɛfɛ kwa nti yɛbɛsɛ yɛnua no mmeranteɛ ne maya sɛ momfa wo ho nhyɛm wowɔ so nnwuma nka sɛ nadeɛ nsom no wei bɛda a yɛakora bɛhoa no na bɛyɛ a yɛdi ẹnu ọnyẹ papa nti yẹn nso mu yie wọnyẹ kristo ni so a sọ wọn sọ mu yie ma mma buru yẹnu ata na wakọ asọri ma ifa nuru ata na wakọ asọri fẹm bia sẹ yẹ kwesị ba a yẹ sọ mu kọ bia no yẹ ahokota na fa kọ wasọri kọ yẹ ọmpa ẹbọ ebi ma ọma ni ebi ma ọkuru ebi ma ọma ni papa ẹni bẹẹ bẹẹ bu ewu fun mi nya mpa ẹbọ saa ni nkà mufu ọsọ yẹ fẹ kàmi mpire nu nda kọrọ yẹ tún yẹ. Na fie da nso yakọ edi ni dida so emi na ye pom ye kọ yo kọ ye mpa ibo edi mu ewura ti bo esu ba kọ ja ma ewo akpa ama nya kọ abeti mo ti mega ka mu fo ni na se ma da so fo ase se obi da so so mu ye o mo na mi ni so mo da wasi
3: na na jo he ma ma mi se we ya sa o be kọ ro e ba mi se last year na de de o kro mu last year de o kro mu sa sa na mu ya pa so na kọ na yesu kristo fo di mu se dede ni fit ye okuru na ene no ye mu se ne ma ko ni okakra e ga si ya ye kan wa se be na ma ne ma ko masasa na se ye no mu se jabe ba ana ho
2: ni da wa se e wo na ra die e wo sa wo mu ti sa be de di ti ya ko be nya ho de na eni sika sika ni wa ho de ni ho a fi de ka su de na ni ni obi ye na mo nan so e be fa ni sa
3: okay e wa gbe
2: e wa de ni bia wo eh
3: okay
2: o se nka fun ma o se adi bia wo ni mire
3: sa le
2: di bia wo ni me se de nyame o ti twi ya so no ni mi sa se de nyame o ma ni ma sa ti ye nje hu ti ye ni ye ka su ba ye ku pu amanfo ye se ni ta no ni ni na ma en ko pe ni bu su ndi ye fa ye ye ye asinade ye fa mo mpa ye se ga de se afite nyame asuti on fanti
3: okay
2: ndawa
3: se ndawa se eno wa e bewa pa ndawa se e ji ori do sa na ho se je e na na je mu ma a de do na e ni se e ma ni na wa ka am pe so se e bi e wa e wura france sa bi e so ni de bi ko mo na ya se futu se ma ore ba e ni na mo zani fo na kristo ko ina boss mo fa ba
1: ba cho me do so
3: na o mo ndi se aduma wa pa ni na re ko eno wa se
2: that's
3: it. When you say we come on you, so you come on you, I don't know.
2: We say group, Sabri say ya. They are mine now, you know. Now, we work with you. Now, we buy you. If you see you, you can come on you.
3: Now, on a book, you would say.
2: Now, me adum, me hu ye pa, we be be jine ya. Ya mpabwano, me mpabwano so de. Na, ye ne asanti, ye ne preti fo, me ye sa, ye ne si si si ye. Me hu ye pa. Radio mi sa asa se ene eye da so kwed ma ina ni moze mi fo na enye mo nkwa ye so so kristo fo ye ka ho bi asa se wodidi a o ma ibi na edi ye be hwe afutu se me ate se ma bo ye se wodi na ona bo an piso so de ne se mi awe sa aso wa do se fabra ina ni moze mi fo ya cho afutu be in se be no de ma ina ni moze mi fo ina asa se muti mi na e jaja eye de nya na mo no to fo ma etu ye ba ho
4: kaza ndase Nyeru MP, nyeru kanono, ade, yemfa sida ke siye pa ma ala, yemfa mwe wade, se, uwe kuku ya yumu, ni German South, odo, nyaba ya nibesha asieno, beji nane, uwe mibe yume, afiwi, biko, biyaka, nyeru asu nti, se wade se, yemfa tuye biya, yemfa sida, yemfa ma wade nyankupon, nchiye de wade ase. Nyɛ tɔso mmienu ɔsɛ ɔsandere gyama nsa foɔ nyinaa se wɔgyigyie mapa ayɛ aba bi hyɛ ne mu ayɛ ɛbɛ de maa no sɛ ɔnyɛ MP ɛma German South ɛno nso ɔda German South foɔ nyinaa se nande sredeɛ ɛne n'afuturo a afuturo a ɔde ma German South foɔ nyɛ ne nkramofoɔ especially sɛ nda akɔyɛ anigye da se yɛbɛdi sɛl a wobɛhu sɛ yɛnnuanom mmabunu the mobura ho odun sonko bi aya obaye mu bo wo se na ti moto so moto aye de kwe ni nche no bo se na bi o dive ni bi e ba ye no na ase ni fie ni wa kwako fa ase ni e bi aba o se se nke re moye ni die no suma se kakra na nka e be boye na nka ne de nkwa wi ye no na nka bia ti empire no na bi die de so ase anopa no na bi akwa wi anwire o o se ni de se oda German South for us, but the radius was in Gemma Pan. I am a war with German South. Sadiano, who went to say order, so the beer, many so German South, we were Asunji. Don't think I say, even though one of our words, you know, one thing is on Asunji because we didn't say a bit to make him. It's a local for one thing as a was with, but only Pia would be in Commosi Siano. My one son, Enya Sabu, Afutu, Asunji Asem, and in Kabu. Sani and Mammy and say, Ekabuma, Sempuntuosha, Sabu, Watu, Kura. Ubenyabiaba. Se asumbiyo ho, mkabu mwa, se mtumtu, ese woto kura ubenyabiaba. Chadi wene okatine, ya pakwane mpye mfu, ya pakwane masofuwa, bewo jama nisakse, bili pia bako bwe mkutubia ni mnu. Bensha saadi wene mkina, na ono sona mse jama nisakse, bade yadia, tumidia sinimu, kakredia ubenyano, ono so, bebo mwadine se, wade beba jama nisakse. Onye ashe kureano, Ufie ni baakone kakreni, anya shi, wetu wanamuwa, ufie, first time, haya umu position, MPP, na usi ya blosani, heji mesi win, this year, huko dudu dosu wa, wadi BSU wa, anise seso, bekoso, huko dudu abokuruma, enoso, baesimu yudu lente, huko dudu jemileja, wenyi na haya, niyama, ena usasa ufie, ewe jaman south, man kabum ewe jaman south mti, so ni mkutu ya kubabia, amafuwa nyede, ee nini. O ni msa anyama isi mingi nane na jisa asuso, na mre kwa nini otu nisei. Mpanyikuwa atichidia si nsako na nsava. Mkakra nkakra, abuano si akoni yaba, eni amino. Ujikoko obay, yejidi se, babia bini kaya nuso, bibia kubigua kukiru hukati. Oto jaman south kwenye nasa, yu.
5: Eso me daste olito said the MP in special aid e kai no Gabriel Francis Afia
6: or
5: the MP na we say abetuja I just say me ne ya black card fi le din komo ya black card said you didn't know but you can tell say na mu ho say tofoma o fa ne said the tofona e dey afia ye ho nti ma ye ni ya Francis Afia e dey dan ya ona bo MP CC na se ko le wura mu nti ni nyira mu no akra ye ko na tese bia ye kama enti ma me se me ne me bra kadre so so ya ye wo suru ye de ye den asem to ya ke na fere na ye na di komo enti na ba se de me bra kadre sia fa no ho hapa onito be Canada o sika o kromo sika o kromo enti se de wuni na asem getoa na master la yesu so e sha die graduate school driver ba ko pe on so so o sister num ene omu ina fo bon kama fa ji ah ba hu se o mai bizia kra
6: o
5: mai bizia kra enti mehe
6: efonsi
5: mehe na mehe na die mesi bi ano oli ya he na ya de course na bi ya kama why
6: okay
5: na papa no ka se me ware ne ba je ne ko pe American passport no o pase ya so wa ji se na die na si ano
6: Hey.
5: Oli. Mhm. Yes, so have been called na ono so asara ko de mama bulu na watu obofo na yeve na yini unko bo why.
6: Okay.
5: Papa ya.
7: Na mako ho.
5: Papa ya.
6: Ongo ji se. Na la do. Ah, you are playing your favorite jam.
5: Na ni se ene eye yemel mo jemi for that case. Mr. We need to man fan ko what I say. And now here you know we for that case. Oba here you know say we be here no one yan put you. Ya for so na here be for moto, be for car. Man for e ko na man for we. You ba cho to be no dey man magu ni say dey be ya. Ya ba bo ko yi. E ni say we be na ya ti poko e wo.
8: Na no ka say jam man for ni say man jam man ni bi ya baraka re sala. Ma fu cho ni say na ya ta kase. Ye di dakasi ano sono beba bia nangubo na bona pese ne na bron ganzo ato tini ko bi ho ye di te dakasi ano ye mayeni na ho ye hu ye hu ye hu se ye ni ano na ibi bia ye be ye bia no lenga no ni kwano so se ne be ya ye be di do ni ye ye no na ye ndi ati ka boni bia na ye ni na ya sanu ya ko ye nyuma na ta kra ba kana no afuda sami ye so na ha mba ye ni se ke za ne oli to nu bia na nga ba ware ndo wa se
5: papa ya asana o metu ya ko kra kra ba mi zo last year na de e wo kru mba sha se ina ni mo jami po e bi di da se e no so na yesu ye kristo ko so so bi ti di e mba to wo ye ba fi ye ye hu se ne ma a yesu ka kra mi ni se bia na on so so wa ti bi ka fa ku nga kra se e bi ni me che se ke su ya nso
7: kasu yansu ndi ama sese mbe na atiaba kwa msano una na
9: o kasu na mzo diya na mzo na ya wako wadini diya ya dagami asa niyengami pene oyo haa sani ya yubedi bwenji na ya nibeji ya na nabiyo ya niye ndi asa mpapa diye ni kasu yansu na wadini ya haa ya bida ya alhamdulillah
10: Ede amamonti ya troso ede fria na bia ensom atimi ai kapa.